dollar no buono nko so we dem na niam om chese omu hu so om se 24 hour economy sa bayro se ho boro be di ade na nya no ho adwuma e na all ye ko ba we video so nyina na ewraba bi kwotra asem so gubu samampani mahama asem aye gana ni ba se ya gona gana ha e akora no ne brofo no oslange papa sebre kana japan e kan sebre e to akana ne brofo no wi a ampeni mama se da bi to bo as ne kan se no boko kan gana brofo speak ghanaian english na se da osika brofo yi de asem na o kan mente it was so funny as e rato bo as ya sem no makomako nya sa mu po bi no onkama no onkama Ghana brofo na matisem ni yi. Sada wasi rambar. Rambar. Rambar. Rambar.